Nana asem no na etisei. Dia politicians eye omu okroma no ho. Se mitiechi ana fe du ba bi ana mesia fem. Dia politicians no mu bi eye okroma na mitiechi ana mesia fem. Ena dia citizens no so bi eye okroma no edu ba bi ana mesia ah, aden. Aden ti na o risk your life. For o politician bia oba ban mu na wo sen ko timi di sika eye ne omapa edem oman ni ebenya hospital papa ebenya nsu papa anom ye yare a ye timi asa ye ade na oman fa sika na nye wo bete yesi obi di sika ye che no a na mo anwa ye pu na mko mako gina ho enu nti na de bia omu take ye saa no batisi yesi a che eye miracle abuaje. Se eya no krebi sa se wadi gana sika ene na emrano eni niniye se abayi institution nususua esisi zihonua eya jumano se yebe invite obia na yebe chi obia se ne yefaso echi nipanua na yoko se gana abayi di amebua. Ena e shè nyoma hudu obi a enye. Sika semwa nkwofo e edye. Eti se uni se ofise wedi sika. You have to submit yourself. But e kwen hudu obi a omu faso de ye adye. No mimi se 2022 yoko. E chro me lete. Ubi a kwa ante mwasem. Ubi ante. Bekoye, bebaye. Nen kufu bebre nsuwa hwa. Ni achichi wa omu saya, omu mviteche. Omu su kwe, omu baye. Nansen kwa yeti se. Na pokuwa wa mekanka nenki enim se. Iyo kufu otro nsa freno. Na dede binu mu die die. Afi omu ya na asa, asa ye tain. Na aye ye, e dien. Abaye nu ye ne juma. He, offices na, ma kupaye no hu. Abembi beko, abembi beba. Enti, mua, chese, tse mpenifo managing directors amodeda aban nwuma no edu ba bia ya moma politicians no so ntse ade ya mu yi sa na wenum so ba omo so ba beye e ba sa oman no na mu disturb public peace mum yenya sa na mu nyenyu so the proper channel obi ani ho okirifo asempa kodo obi ani ho asemra sempo watfo mra na watfo mra ye mra no ntimi ani ni nie na ya na dede na atari achi no ya na that kind of rumble style na we achi no ase achire sey ye mafia no ne hunu sey no sa de ne de se mo be ye frim a enka beboa na nka mo adwuma peacefully aban bi ba obe hunu sa simasi we you deserve this seat nya se bia na ye political bibi na ate ho na de ye ube hu ya chi obi ye ma ne bail ye be kok court ye be ba jese na atete no dosu afa bond bail bond e de beto no so ubusa ho se obekwa akofa no henefa na se gaa ne empesi e begaa nipa no ha se se ehunu se nyina duka daya ene FBI fo atiasi mi ye chi politicians ye chi citizens no you should be go back to the table the blackboard na ye think ni angle ye se de ye kro ye betimi improve e de na ma mrante e wo kro mu prominent people adanis den den romance scam ene ye ye na. Why? What is? Where no idea? Huh? Bitibia, me say ah.